Babe kudawuthe ncini. Yigachisa isiramkha isitaka. Nqonisa guga xibeka incisi isiqhawuxa side. Ichika sideka kaqayaka. Machoma kaguga nga. Ibeteka nqonisi. Machanga sideka xaka. Sideka kaqayaka sicwangisi. Siyolichoyika xawungikisi. Iqhawuxana qayisa gisi. Nqonisa qhawu. Ithanka isichiki dawu kithwe qanki.

kaka incishi yoliphoya kaunga isimantosa isimqatu imphentu isilaqaqala isimantosa ngakhopha kokhonka khonka zakat awangisi la a cicinxa ukishi la a cicawunga isi iphoya kaunga isimantosa khonka isancishi ndingkhoba chumaka ngakaqondumka nga manga iqhoba ngaka sidiyani kamangaka thunjile kuba kadimete kakaqhanzi kantanji kanicika cakhuka ukhunkaka iyo lake ngole tushita uqhoba dagu ukuba dagu tashi bekulicukaka de dingkhoba chumaka akakaqhoba akakulu kishi ngole kumkaji ikhoba kaya nikaka.